0: abeji abeji obi aware asa panina abeji hana wale
1: hana wale sa
0: ana panina abewu na hana ni beji
1: sa
0: o tete
1: o de seno
0: but hana ji hana ji hana ji hana ji hana ji hana ji